alipo ye narambi ati wondi zao kuma sunga fanana nao ndiwe ae ndiwe kabazi dia saka uyanga na ngana

alipo ye na rambiri adzikondi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe aya ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

kande na udalila yesu ili kariwanga ndiweka basi basa ndikumujitsa yaye wajikondi yoba mwamba ndiweka basi kama kandi madalila yiweka basi.

kuhambe. Kama udalila yuwe suwiri katiwanga niwe kabasi. Pasasa ni kumuji tayari. Wajibu ndi yoko mwamba ndiwe basi. Kama kani madalila yuwe kabasi.

narambi ati wondi dzao kuma sunga fana nawo ndiwe ai ndiwe kabasi dia saka uyangana ngana

alipo ena rambi ati kundi zao kuma sunga fana na wendi weyai ndio weka basi dia saka saka uyanga na ngana.